kin nang mi tuani mo tiki katak lugu ikut lapal der ni onang na kang nak tok 8 kugar mi nuwi ya kang nak tok onang na kang nak tok 4 tarong tuani nuwi ya nak tok anu kang nak tok akin nang mi tuani mo tiki katak lugu ikut lapal der ni onang na kang nak tok 6 oksok tok mi nuwi ya nak tok onang na kang nak tok 6 kok lok tok mi puyong nang na kak tok anu kang nak tok nigang mi tuani mo tiki katak lugu onang na kang nak tok 11 takwa tok vasilin nak tikun ni narot tak tok si mayong.

pata upaksuniu tigu yaktu yaksuniu tabangatay naruk tabat tanna yakpu ikittu aruman iman ikumaruk tabwan ikumayu arurto makua tautusokiyatigo napaktu ikilgangami kumuyiyu arusumu mataman ikumanga tayman natyang Jorun nampak tu, ikilak tu. Iman naro di tiakau tiga mana uimak jorungaro kanuilu aksa naro di kau tiga mak. Anak nama kami nasrul aurahsuniu. Dan atas itu ikomar sajami kami coba kau yuk jorungilu. Tapi ikomaju aurahsuni. Ani kia, ani kau jauh kami anak ani kia kumago sila marduni. Aksa kakatang niyaman. Asila anila uroaslo ni tayem, anilito ni tayem, ikumayok na kaon naslo ni. Uwagadli puyok sunito arto, ikisunito arto. Asila anila uroaslo ni, pamaktong migami ikumaro iman na. Ikumaro iman. Sakyatiyaklo ni, inyokoying ito ni. Ikumayo aruto inyokoy ito ni, isilong niyo. Isigaro kami, ikumayo arutun, tabang ukakpartiyo. Ilago, magpiron nang iman. Tema, ikikasayutin niya, tukunaro nang iman, siyo kami, tabang na, iglutakura, tikiyo mang magutas sa ma, ikumayo. Tema, anana, makamit ako rin mago, katak, magkubwagad lang yung kamit lang. Iman na, solo, Inyokoyin na tan, inyokoyin yun nito ni, nuyakok tuyo araw-araw ni, at nanuaktiyak si malito ni, at ayok si malito ni. Iman, ano ka ang itamamig, nung si mayuin na ulitik, uwiningan ulitik si mayuin na, nuyawining ilipita kaya ako nito yun, ilisang na kong nitiyak si nito, timing asyo kami, ikinikaw araw-araw kami. Tabunga kami si Maritilio ko ilang ni katakso ni tamag ko ikiratak ila inyo ikiratak naman ko uwining imakto siya umat ilan ni uwining atang itiakso ni tayo may lingman ananama kapi katakso nga mikroti mo kawila ko rakatili ko tamag ko imakto ni ko aray piyakso ni tayo may kingo niya ko kawila katasara baka Iglami nalangalo ni tao nga Iglio tamato makilingan sa angalo ni sinikattalak to Uwangali kanigiyani kattalako raso nga Kanailong nang may kamakya Uwasigi kattalakalako Tayama inyoyun ni ilok si malo ni tao ba ni Ikpini Tay kanilo ilivik si malo ni Tanya na siya pinakpun. Tema, inyoyun niya sa malaktili ko, tamani, iglami, sukak si mangiman. Tawag nga sa ang ngakso ni, ungati mo nga. Tema, sinila ko yigidlo nga, ikumakoy sa lalim nga, atataga pang nagtuarang, tuwabin na harapso ni. Sunawa udlakot, pang nagasuktakta po nga mitimatanin mo, ukat, Okariyakto kasukto. Tema inga kasiyaktaw ko takuksyara ako ni. Tapanil kimagtaw yuti ko tapanil ito inak tildoritan na yaman ako alod jara ako si mayon nito ni. Ananaga apigay bakkarwakto ko. Inyari na yaga ikkumadyayo nito. Kiyudlataro ako nakpangitlan siwa kami magura. Aksyo ako tuksyara na kami. Tan na yaba inyoyon naman. Aku ni udah kau yang itu mik. Tapi mata ada ketik itu ada udah kebok. Bukan aku semerah tu ni. Kau ni kalau tengok kebok, luki aku. Kan ni kita kalau ni dia, tikit tu kalau kebok. Tapi cuma anak-anak mak, angin juga ada yang nyingi makku. Kalau nak arung, milah aku tu. Kena kau doktor tu nak kulit tak semal tu ni, dah sisik semal tu ni, mana ukir sesuatu ni atok tu, kena kau

0: Hola, soy Vicio, que trato de mi pibonero.
1: It is that the department's desire to.
0: Inu lagi jikuta ko tamak kuning atu inau titi ciaga maju ikaju tau batu ni amalu pejaga tu mata kecoyangin kingun itu ni tak kuno no busila tan itu inau hatak si maju kesian ni kanok tu tau kesuatu grief apa gaya kenilau tu tay mata mana march nungguan itu kesian atu ciala tu pangna tau si maju. Tako tau nuna bumi tu tamatsu mga uke tatamu pibalean mo sa puti jau ni mo sana jau tu tibalean iyo kube tu itako nuna chia mi atuk tau lo tuming na tingo jalan niya mi Yellowknife mi Dene First Nation amalu klicho gaba makungin na luna sila umatata na atuk at chau jok nuna chia mi nuna bumbun 400 kilometer takin nakakadato amalu atuk tau ngin na kunar luna atuk ya amalu tako ali nuna bumbun tikip pat sana ti sana jau kadato tay kunga Jericho ujakan niya biminang mun amalu tabunga tulat takbiyo kadato mo Grace Bay mun tako gaba matukaku nila tamat suminga sana ti chi gaswa mata tay mapim makiw na kataw lunika na tamon amalu ujakan niya bitcha takat siya ato ni Brendan Bell awla tiji wets khitam mo resources ukhalaw to kata man nago ila takwa nunabu mito ni sana dinayak tuin.
2: It's impossible to know without further exploration.
0: Tay mama na mono na lo na chia to khauri sak tau chia kan ningin ni kajang ani anak unta man na le khinak bichau na pang gugun na kajang manga kisya ni man na pang na tau si majok piu no pang ujo jak to ato kaya kutamu bel uko kaya kanila to gaba matokakuta ko kecha ato sak palle gumalak tuwi nunalining ato ni taman na to api ang ugu yakang manga government to hakunun kisa ni bao haka kanila umidu tako ago nunabu abatili gajiku katimaji gajangin tayo mag ilagi jau titaw siya kaya halatun amalawa kagoy 12 natin lugu tako kiwala mayo sa kupingwa video hatato uti kajo si kanirun naksi tayo nalaw to ipinasuwa ko siya nungo ni ilo ligar dumi tako inuit pingwa ko singin ni atok tuting Russell Mullins hata na hamala kun ni pingwa tulog di ukanaw to ka tay mago tako pingwa niyo jok wakitaba ni utak titsiba liya ng milo ukirtak tami pingwa video ako ni ukirtak ukiung utin lugo
2: Alaska
0: being how you love to Alaska ako kito nuna chia Yukon lo tako ukir tato mi pingwa ko siyang ni atok palengin na tuin na mata nuna pumirta tamat siya mi nga pang na si matiya kaya hatuin kibala mi inuit katuja katigi ngi kina uja hati sila utun art city na ufakti ujo
3: it really highlights the opportunity that
0: tako how you kay lagi to pingo una to ni nuna rin ni nga to ni kato di hati gilo ting tay ma nuna laga lang una sa ni nga to galo pingo ako na check to ing tako nuna bumi pingo to laga na mo kati majiga jang ita banya kago ju pigya biu palle ni ato amalo akago tamad amisong mo palle lo ting tako luto utak pala ako majuit amiso na kibala ako tangin na una ko here to CBC Regional News da nuna

Alors la côte, la terre va couper dans ce semaine quand le mot automatique l'ota. Ulumi lak epi umat August 18 ulumi tiloko. Uvang ako tiyo yung alisan na baby kay Jamie Jamie kayo tiloko. Kaya na tiyo pinas na mani kalunin ano ka kang itiya tunok sa ato sa mainak. Kaya may video ako lola tunil tayo may tarabok. Dahil ko alay at pika sa ito alis magtuwa ka katala ako. Sinigasu sininyal kay kama isa matuwa kita kaka kumakay kama katatuwa kita kaka may katalag taka grabe takus si malakatao pus si malakatalo nit pikat adjili ako yato kato gasun news sa si manitino tayo mapang next si manak si mayualo yung ate mga naor lalawa kami ni ulamik yung kanu itarnyal kiba ilak na alat kalimiat tiyat ulak ko tunga sutya ka samana imo ka sundingan itapanit inutitu kay nang nalamitin luta tema ukala ukala kata ko jini alam mayo ko tunga sari lam mayo ko nila ukala ko mayo nikit ko tuin nang nik atamani kalun na upi kasut tilugit ilisilek kao mayangin nit upi kasu katao loo smagubit bolo niya kayo loo smagubit Unika ko yito yung nang nila kaluwang may yugot. Itong nga sa telo si Tana, kakangito ko 1-888-896-4135. Ikaluwi sila Tana, kakangito. Ama ikalundo ko alago si 979-6151. Ukala katapin niya ko siya langin. Utakike na nitini. Nidya yumik. Nalinigan nungun niyang gilak. Ito sa akin na lamon. O tiyo ko, ito yung nabuli. Kasi na tamaan isa may nakadyan atok. Ako halakatapig isilo, tanak ikang ito 1-888-896-4135. Ikalo ni 979-6151. Abigas ko katawalo si Magusi. Kau ilo si magosilone unika ako matuwa ko si tama sa mamisanot at ako kalaw tit man at winaw ti alam mayuit ula ko lo masulila tamane okala katatiti tilo ta okala jokakulo yam niya to sa mayu kalaw man nanijayam ito sa akin natin.

0: Akzoronan. Iso anite amarek pagzutik kisean euna sugi agarre. Akzo adok luta boa utzapunga. Ili sarsi yuma yuri maate ame. Ne. Si ili ukiwi me residential school. I was in residential school. Tekan inyuk syurak tumana. Tengna ilinna vigila simagatiku. Nikagiyong ilo agarura simagatari. Nikagiyong nasal sapikaru asu ta Churchill mara simayun. Mentorship takan na yakluni akaw nagwe sugiyaka. Inuk titu okakunna terunneram 4 years raro down south me recover kasurogam inuk titu suri ilinneak palvegam akunneru tauna ni lauslunga okausikkaru ni narurele lausimagaru agakki iso aneak sungari tukisi valtan nukfakeltogam teemanna okakutikiloakpaka. Tapos siya rukso nagligipas ilakuruk karo tuksirjok ka nakatakta tumijila na nagiyaw yukuro ang mamere kimaso tuksirjok katta kuyak itasumingin kuyan nami
1: ibil kuyan nami yung kala kata gabi. Kwa timiu yuit nona le da jigeng itut nona le ne rakanu ilir tetisyon wa your community organizations kuna rapto yuit ambaro non-profits tamak kuninga pingo atite katta namot pekatta tuit takwa mass registration kuna rapto yuit tatate realin nika tamari 2026 mod pilalang me matasibata abim September 5 take a nail out to Ikhalui curling ring me 12 me 3 more as soon as any. I'm a penis who my yuida me swallow is young mata a deep if you got it out nail of a spring out to logic on a tamani city connor kajigak and nagamatorosi m.pinkson at Ikhalui.ca kajigak on not to see amalo team you wiki yasi can you atinga teetiarlusi utiteratiarlusi ammalo namet oka ilmaka oka lauti silonneet teetiarlusi utiteratmatiarlusi teemeeku jo miyugalwan and we have another call oka lasi ma joka kananga kinawit nakil oka lavet
2: e uwangalia liangullunga liasingore Uang apa tu kok adik kandara?
1: Hai, lihat tu ngasuk ke?
2: Lihat tu ngasuk pun ada di sini, betul tu ngasuk lagi. Ulla guna rakun ini ni, ukara rakun si sang nila semua, tu sang nak rakun ni yang mereka tang, oh kerjanya. Tapi untuk tu yang mereka malik tu ilang ini uang apa? Aku ni ayuh dia si mesti mesti makan ni ramah. Ayoy ang man na miti masing mo ako manok pangod nga siyang ngodlak si Mayoro gama. Asiyano nga siyang ngodlak si Mayoro gama tayo man nasak. Miti masing mo ang ilang umiaktok si makatak tukulo tildiwi ang nikuka igloka. Igloka ng matay ko tawa ni nunami ni kajaka yami ni nunami. Tawa ni katak tukulo lutik tayo mamaan na ayoyak. Iglo kara iglo kanong ikko ukakta ukakta mga ta na rawasarok tika aw lak viktara o matang nikko kasa na luti iglo mi tawa na yakatak tikuri aw yang man na upagumara o raki tawa na si isi mga sang ngordok tuwa rungman tawa nga ngayon na lakso nga ay tango gara kangakya ayokon na

0: Tuaruguma. Teimet, teimet, tumatakunga. Ilakurukata vautiakbakata mammittia. Ammaru teinna jiivatani. Tusha, tusha jokampat. Ilanginni uvanga. Jiivatani innakaya tuakalakatti kumitti mataringmi. Imanna inutukallatta angulluni ulluni ummat. Tavautiaktaka ikutaka ikutukta vijuaktaka. Iran yung nilagon nagtitaw na kataman na ula at ito siya lang ilisang nagtun ito nung nakasong meron ilakurok katay ko. Meron kunok sa ikaw mabagit ang marutay na tayo ikaw mayo at ikan nagtaw ikaw mabagkat tao. At tuktaw si manakpang mat so kay manunak katigilaw kasi. King ang meron tao tayo ko ilagilaw taka yusikot iyukakot. Amarku cekut, tabau tiak masih tak, kamu masih tak, tunu tunu nak usung tabau tiak pakai aksiut ya, sakting itu ayo waktu ayo ayo ayo nama sanggul leksi maru mau makpangai, mata sakia sikut, tabau tiak masih, kanu ingat tu kulu yugu tabane, nunaga yatin ni, tabau si di si tabau tiak masih, nak kekerau nak bunga, bye.
1: Kuyan na mili ako kaya la kaya nakabit. Ulo ka tiyan na kibutin.
0: Ibita. Bye.
1: Bye. Ila, kisulo kaya la katatitin niya. Tugot ang pabuti ko matuwa ko si. Halo ko matuwa ko si. Unika ka sa katuwa ko si. Tusa ka sa katuwa ko si. Luni sumasutiyan niya ito si. Dana, ako halwagi kata niya ka siya. 1-888-896-4135. Amakalun ni 979-6151. Ukalo te, yakulo apikari utaw niya. Ila utirin niya ba yung mga na pibali ito sa kain ng nalang may mata.

0: läkert CBC och kratat dem i Pippadleden. Och vad har jag sagt då? Det är mycket att hitta några sätt. Och vilka är det? Nu när vi till att han åktar och hattar ner sig att åktar och gå ut och nu när vi med. Amma nu tack och illa sig in i nu när länge in i illa sig in i nu tar luten. Nu när vi går på makota matchning har sitt djup att lägga så har ni galet. Inom lagerikko tako unikangit June 30 till lugu 251 hitunga rajait uvikkailu inom lagerikko nupija usima lautun. Sita maupata atausik nunavusila tanok tau jung. Tako inom lagerikko taimaking ulapat siyamiguta matsumunga ato katakuit ahikajok tau kaya hangat pangujunul. Kisani maligalagaji Ann Crawford taimau halautut taman nago. Kasi sito na kaya hangit tu galaw. Tay maluta ko kasi masawa ko mata. Tay may hatang na kaya ng nita magko hanok tu ko tisan ni sakay kaya hak tu galaw. Pang na luting. At nang ito may luting ilak ko si mini ato katay na luting. At ako pimagaw na pang mata. Nunabot na kumbasin na pangit nutung wala kaya ulo. Kitong wala kaya ulo ni nunabot sila tano kakatak to 2022 unik kangit na lunak si Simadun. Verna Strickland tanay na wala kaya ukatalong si Simadun tayo mago na magkwata o tigwa ngwakay na katak to it. Tayo ma atuin na ungilo ang nikungin nun. Nunabot sila tano kakataw la kakatak to. Na madutaw tayo mag ko tukisi jauh si macia ngilawa mata inunun atok tau watun.
1: Pita kangin mata, pita kareri ugara, pita kangin mata amma tamak.
0: Tai mangila ka inulah kajikut tamatu mengahan waktu kutahan negatuit minister Tungilinga Clayton Greaves o halaw to ko atako na inunod itong wakajaw doon ay kajaw tao so kay na o jaya kaligo tao kung na kaya ngay uto kang na ito ay sumalagadinot ang maligak talo ting ang nasok tao kata kung na ito na ay ang kaliw palaya naman tayo mataman na go sibon ito hang mo pang nagutaw palaya kung na ito Grief ay sumagajahat to tako ay sumagajaw doon. Ito kasi naksigayakan na kung nalak to'y March noong ngone. Noon na buminga to tako, kaya tatong mupibalaya na mo sa puti jaw kaya hanggang mulu hakuwet to'y nalaw na ito law to taman na ato kaya tsawjok noon at siya may nga to. Natsing o dalang niya may Yellowknife me, Dene First Nation, amulo Klicho, Gabamangit, nalaw na sila umata noon na buminga to may Nuna chia mi nga tumik, nuna bumun. Dahi maa 400 kilometer kanga lima atuk ya atuk tau kunnak tu sana jauluni. Amalu tako nuna bumi nga tuili sana padlea kajak tuit. Dahi kung atuk anga luni ujakan niak bi khatalau si majumu Jericho mi tumik. Amalu tulatak bi gajak tanganut Grace Bay. Dahi malu tako gaba matuka kunnukana tami sana jauga hamningani naluna si Lauk si mama ta, hamalut tauk damak ko, ujakan niak bitsa takaw tsiak to nilugo. Brendan Bell, awlat siji, was khitang may resources, tako nun abumi ngak to ni sana gumaan niak to.
2: It's impossible to know without further exploration.
0: Man na munut nalunan lagi to, kimi kajawat siak kan ningin, lagin ningan ni nauk ko ninga, damak ko ujakan niak bitsa ukajak to, kisyan ita na man na parna tau si majok, piw na pangujo ato kaya kutang ukajak to. Bayo halang tu gaba matako kuguto siya kaya palaya gumalak tu iukit siya. Ano na hakti ujo ni ikajok tu mga taang maluto api ang ugeha mga gaba matako kunun. Tay may kalwak talugo bayo halang tu tako kunun na buawa talaga ikot daw. Kati madigigigit ilagigaw siya kaya kakajak tu. Ang malawak kagoy 12 natin lugi tako kibalang awjak pingwa bidyak tu it. Kaju si tayo nalilaw to'y pinaswa ko siyo nung nga ni inlulagak yung may pingwak tiyo dito. Inoy pingwak ko siyong ni pingwak at talaw to'y Russell Mullins. Ta na hamalak ko ni pingwak tulag diyo kalaw to'y tayo magok at ako ilinia titsibaliya ng may pangnapaliya kung naksilutin lukir tatong may pingwak video lak to'y
3: Highlights the opportunities.
4: Tema dan pimmariugeanga nunalinnut tukisinnatsialautu pinguarniujuq nunalagalaarniinatsaujunut tamanna atu

0: Nakumenga sa kaisa. Tana 8:30 to 8:30 pa tapo nga utom na wala people dia jola region. Piva lia yo le kilone. Tung sa tiyara sa mga nakulang mat utang mitilota ulume ay puti logo August 18. Ilak ta na ka katatitine ka yusiyok kawa yusini bag abigas katatunit tuinang ito kisana tapo butir matuwa sa ilasinovit. Tapa wadi bibi kati titia nerat tana kikangitok okaw sa kikani sa mga kain na logo 1-888-896-4135 ikalaw ni 979-6151 sila kanoy na rin natin ya kawag ya kanlo di gutama tawa ni kiwalang mi kangak sinik sila kilik pala ni aktukok ulang wajok wan na mik ano kilon ni kisya na nik gima ano kilon ni aktuk Unusak koning a 50 million ya maluti kerakcuak sila kelak pelan ya tokulak wan na mikthuan ya no kiloni kesia ni ni gimik 20 million ya tu unusak koning a 15 amma akvia ni sila lukuni pelan ya na kerakcuak sama ya kulak ngoyo sila kelak ni ya tu ni ya no kiloni kanan na ya tu mik 30 million, 50 million kaya tumik. Ano, kikilin niya na kato sa mayo ko launo sa wala ka ako nga 12. Iloliga ato kasi kinakatalo ni 1 tumik. Ano kilo ni 20 mik. Ako nga 12. Ang malo kamanituak. Sa kinakatalo ni nabuyakata niya ato. Ano nga, ano kini nga 1 na yak tumik 20 milo ni. Ako nga 15. Salik. Nubuyaloni ano kinayat kanan natumik 20 mga yatumi unusak o kuning a 12 amanaw yanit nubuyaloni ano kininga o natumik 20 mga yanayat kulang yuk kuning a 11 amalo ekalututiak silake ilak pala yanayat kulang yuk kisiyani ila tas sila katanang nakatawas magiloni unusak ano kilo ni nig pasitumik 30 mi kayo tumi uko ni nga 17. Ama kurak yuk. Nuhuyalo pala yan ato kulang o yuk uko ni nga 30 mi niya kilo ni talo chuat. Nuhuyalo ni uko ni nga 9. Ama lo uksok tuk. Ulami nuhuyan ni ato. Uko ni kalo ni 10. Ama kulok tuk. Ulami sakin na katani ato. Sa kinaktok ko, kasi yan ang nubuti pala niya aktok. Sila lo niya nakato, sima lo ni kadle, katang niya nakato, sima yung unu sa yuk, ano ka kang niya aktok. Pingan na niya aktuming 30, miya ka aktuming uko ni nga 21, kadyang na may kano nga. Tapos sila, kanoin niya ilan na lang to, pero sima yun ako, sige kayo nakakaman. O kala sima yung kapalimat, kinawit na kilo kala bit.
1: Vanga kai.
0: Ya ibe.
1: Ala, ale ana ko yan na me lisi me ale aya ko anga yunga. Kang sen on me.
0: Hi Mary.
1: Ko im re itia. Ila ila kame shumata teketalo me tamar me golo isumage bakka tamar me tia amma ekalun lisa panelo amma ane panelo norman ko pekatigi kulu teka wusit ikalo me nekongo me ame shualo mata amma tusak titi yumalunga ila ame shule tusala ungen mata nalo nangen mat panokyo me nga sumayo kaktu galo ale ila kuluk tema 2 weeks ko luar to kai me kale eno yo net ko luar se mama do wa me la galo to ne ta ma un artista o luar se mama ti me ko luar kanga o luar to ke ang na last week o ko to ne na no na mo ta o luar to ko luar ma me kale na o la le kavik ame shuale te ko kauje kauji malau mage nia hongo meute amai kalo meute so ka mano na katigi wala utange apere ya ula ula so ngo mega mata kakutiko alo la gaimat kanwe manga ila kolo

0: Niin, te mä oon mä joka työpi olemmat. Kiina on villinnäkin loukaalle luti.
1: Kristiina, teki vikki halunne uhaala jo.
0: Niin, tunga suki Kristiina.
1: Ona on mikä on matuin nattaga. Uiri loktaga ila suli uuma jo. Ova nonika loksi mamma, ila loksi mamma uva katatangani. Omerto hatauma. Utirami, ujari mati utitakut. Uira ovan noni kalok si mayo ima. At atay, iso mga piko ni iso niya tukil ilok ka katay meyre ma. Kano ima. Ukani matakho. Ila nukalok si ni umeyanga ni nukak ma tabo nga ingra tutakho. Uno nga umeyanga saniya ni imeylok to ima. Pwiko miya katayin. Bowhead whale, up pick me. I made it taka atataka. Mike Kaigin, takuleko. Ta ubang atataka no sana ano taku takut takau. Sunapa up big. I made rock tamininga. Suli miki yukulo gavit. Ang ligo vit. Pigo mak pickin. I made rock si mayanga go. Upigilo rock si mayaga tay mahatataka. Mike uban ukama. Unika hatta huya ka ubang ang ninga no kano no hatta lok sa mga ubang wigurungan ng kaan na po ko nang ita uban no unika tilo ko suna ba at tukhatta kami ninga ape mikilo ang magusuli ang lipa pipipil ang tayo may di lok si mayam naligibin lo lok si mayam ka matang ko ilaw natin tu sayu lima tu sayak ka nalligi ka hayla at chun na wala tu manna at chun na to alo tulugo akaw nito alla makoso ko si pinya ko nito nga tu ina hanu tu ka yuk taw la ulin nalina to alo matitay ma tu sanglo ni ane no paro te me ni usla un kalo ka khit un kisiani te ma chain na ta e so masa chi u mammi mata oi na mi nga tu na chi bunga lisi in la te hat ka winga ane ile ya hat ma nga ti biya ri ta ga ma ti i yo sa ri so un me ma ta in la ka kanu ile nga yumi ile chi yo i me lu nga hat ta mi yung ai nga na chi hat ta mi yung
0: ai i ko ro ko
1: si ka ro ma ti nga pa
0: ku na ko mi nga Christina ko la ke na vi lo lo ka ter na re voti
1: bye
0: bye man piviki la re le ti lo ta ko la si me yu da mi su wa lo le re ko ma pa le ali ta na ma kai man ki no vid ma lo na ke ko la vid hello tu sa so lo tu ti ga lo tu sa go vid te na si e ko la si ma mi yu ta ki no vid na ke lo ko la vid
2: Jana kamane yo ma tama nga e kharum ne.
0: A tunga sutia re.
2: Hoyen na me. Taman na. Na do wa me i kupile kyo yak tu ra kama. Amma. Na ka se kupile kyo ra kama ma kho se ma. Ma na se ri chen ka ta ro yak na si o pi di. Amma. Se ri na ka se ba kha po nga cha ga ka ku yak kan na me sa me. Ada wa makanai dia meh manga tidak kau kenal meh manga nak cuba kanai dia meh manga kalau kat tak kanai jokoi nama kat tak amma kuma cuma kalau kat tak meh ini tak kena kat tak ama hai pagaru nani eksau ya kau nama panik teru waktu mina kita amagu ukarau kini tu asyik kita semak jokin kuma cuma kalau kau kat tak sini ama kalau kat tak tidak kau kau nama tidak kat tak Kanu yung nagkakasin na kakasya ka mga tema ko yung namita.
0: Ilay bitaw ko yung namita ka ba kito kala ka tara bin? Mana pivik lagi lagi lah di luar sulio kabe kagala ingun naga bit kena we nak loka ala bit.
3: Ovaga kaisi le aglek mitti matering me.
0: Yeah, ibin.
3: All right. Mitti matering me ak vaga sorok semang ming mata sa sen kisokurungin na. Namin ne. Satu ni nun nakaktuar orok semang mata mitti matering me. Kacang naro rok si mayu teko kau nang me uy garo edi aw yak si o katakan no kilaru kaya katakan no kau nang me katak suno sa to kanito lagro ma kau nang mo tako akwa kasukto aro rok si mang mata inu kaya garo o katakak suti lea at tao draw me to sang na katarok si mayok tena akan langa si biku tu saya juga katak suci ko kanit tolong melu pilering mata kau nang mikat dari tak kuasa tu saya nganit doro rok semang mata awak doro tidlu ya kau maguru kanit gaya nak doro semang mata nak beru nak tena nilu matengin nilu angin kau cik sakit doro rok mata. We garo 3 days out lak sa maraksono. Tinga di sa magkuriya kitong nga vokhe magsimadlo tigo. Elok atin lo ni magtani. Nakitan na ni lo tamaw nga. Tako di sa magkuriya kitong nga kapilak sa nga. Ito mo nga kaw nang mauti lao si mang makuyagi lao si mayag kateko. Akbagasuraw si mayoare.
0: Alia ni tuaro rauk semayo kumiyo. Ia itang ugala maana pipi kakunne gata alia ni ito kala kainna gavi.
3: Ia
0: lakuluk.
3: Bye bye.
0: Tisa kumina sigalo atillu gilu nikka atut. Pipi kakunne atutalo. Ikkuma pali alia gamekai. Ila maana pipi hasil atyoin pipi liu tisaksao kainna nialamme. Mata uti kutta kaluna atitu tisaksao kainna nialamme. And the World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in English.
4: This is World Report. Good morning, I'm Mike Wise. Prime Minister Carney says last-minute trade talks with the United States are delicate and intense. If no deal is made by tomorrow, Washington will slap new 50% tariffs on a range of Canadian goods, from honey to hockey sticks. We know Carney spoke with U.S. President Donald Trump by phone yesterday. We do not know the details of their conversation. Joining us to help fill in the blanks, the CBC's Rafi Bujakanyan is

Angay, ito nga sa tira sa mga nakaw lang, uti sa nga uti lang may tiluta. Ay, ino ti tu sa sa kay na sa nga nga lang may gata 9:25 oras ni nga ni teko na la to abis ulit nga sa tira si. Tay ma, tu sa nga lang may yugot, tutarjuk, tana te yo yo te ma, tana unikali o tiyo miyo te ako, kalimaga di o tiyo katato ni inok tamas mi nga kakatigin niya katikulang yo unikangit. Tamas mi nga magkutunod, tamas mi nga ako sa katalig ko sa bigin niya katiko. Ama 9:25 pat, tana kawisa alo tiyo, pero leyo lang niya rin lunin.

0: Tema, pero sa mga bitay na sa tito ng natayti na kagayaga katalutit. Tema, sini niyalat lo tema kagayaga katatunon nila at mas mga unika leo si mayo kalang may matana ang naulo ni makutok na ilami at kaktok sa taas mga nalatiyang ito minyo tiloko ko Diyos magalawati loko tutakjuk unukot taman na leo unika leo ng sa mamano kalimaga leo ng sa maluni tan oka katingin niya katikutusok sa ko tingin lo ni tamas mga tukisititiyak kanan na ato ula ko Luis at yung asutiyari mamaya na lo ta na teitiyang ikoko ay yaka ang uvalle yung muna enge. Hello?
1: Oka rimaga tutakjo
2: tusak sa mga?
0: Iy tusak sa ulo tuti iy
1: tutakjo ayaka usok unikare arisima yavut ajaran inu ida kusingani pimmagaru sungum ila pimmagaru semamma de perosa tilota keeping way out gildogo kiseani sa gelun martuluni sa gel sa giyalo rekattalo semagatta ilipalde aldota ajarau sunni tana tutarju tutarju piyamnut tibijuakuru garwa kiseani inertottaulota kaujavalo semagatta ajaran innadero mago tutarju inarwaka ayagaruti igitu inaga hammage nukakarawr milanga imangu varawsi mamma
0: e lak sindiga soko jimul ke khanu ke tema te teme le khatat minu yisa yisoko silu no pero solo sare na katlos mamma tema le tas minga khalima gali mik pilere khatakala ro vitas minga ni Christopher mik kanu pilere khatigila mga sik khos rekain na mego view
1: unika de ulune isma isma kanu tusanati kanrianga isma nasungumat ni ulo tema pilere kaulune uvanga ilekosunni ngartut pilere anger sarisorin loget tan ukarimaga nukare ayagartu ila ayagangin nadertu naila piloartu me ayagangin nadertu ne inertertau garoartu ne tusangi sarilloni ningioni uppiriloarnani teema sorosi pivammata uppirosugunni keinnasungummata inertertau garoartillukin amma nio ilinneakkannertu ne kauina soarausi mamma ilas kuttinner parmi teina ilinneartausi u PhD teemeittu taarasuttillugu tamakkuninga kauisaksi marausi mamma nu Rasmussen teikkoa kanonikkoa inunneartiin inuit ilikosinginne kauisaktii teikkoa teemeittuni pilere kattaksi pilere kattakta veninginni katoksua veninginni ukari maaktuni tamakkuninga tusakattaksi mammimma amma kanok suusi inuit unikkaanginni tunga vikaktuni kaujitikkan merun nappavuun taanna teema ukari maaga pingoksima jo.
0: Luisa, Luis ngila tawani kangat tuwa pimperon ni kuga vik tamas minga tu sa katalo revi ta ko ni kale ang ujui tu tatjuk kano taman na unika zile kum kan unika le rigomalo seman ni kuga viu
1: e ila kuila tanatu ni tu sanne rosuin na suungu gama tamakuarukia unika tuwa vot kuile tanatu gutaumata tunga vigisi magakke peroppalle atillunga ajaga onnatunga ajaga sunne kauji magaruatunga kiseani nukakkari uvanne ajungin nassa omin mata ajaga nammi ajaga osillo unika kautuin natiango luti ingi usa kammari pattuti ilangit amma ajaga os sivullepa pigiaro vio tappaunga

CBC ukertato mi pibarlede tuwang kaisangot no demakwahi tunga kajayit ubikaylo nunabu sila tano uktaw hatar na kajangi at uktaw gajutok nunabu mi amalaw tako ilagajanginik nunalinginik ilakawsinginik nunutaw luteng nunabu gaba makutamatsuming asid jibarlede kaswar na kalatul inulagajiku tako unikangit June 30 utilugu 251 kitunga kajayit ubikaylo inulagajiku nupijaw sima lautul Sita maupata atau sek nuna busila tanok tau jong tak wa inulah kejikut tai makin ulepat siami gota macam mungu atau katak tuit aika jok tau gue hamna pangu junur kisani maligala kejik Ann Crawford tai mau halau tut taman nago kaju situ nakai hangit tu galau tai malu tak wa hau jema jau gue mata tai me hatam naga jangin nita makwa hanok tu otichani sakhirai hak tu galau Pangnaluting at nang itumilutik ilakosing mini atukatay nalutik at ako pimareo na pangumata nuna buta na kumbasin na pangin nutung wala kajawdo kitong wala kajawdo nuna po sila tano kakatak to 2022 unikangit na luna si Simadun Verna Strickland tanay nula kajaw katalaw si Simadun tayo magong tamakwataw tigwa ngwakay na katak to it Tema atuin na ang ilawang ni kong inunabusila tanong

0: Tunga sa inyo lang may gititaw sa nek ko ni nalang na lang may kasi ono sa ko ono may ay pa sa kago 18, 2026 o kaktigin na aktang mga debi uyu kuro nakitayi gilu kuro tami kakang ikayok tigilu tigilu isabel katokang uko ono sa yon nalang na lang may katigo nun akdwang may pivalyayo kanipalya na kayang itami o kausa na aktang kausa ilo tukingin nik nalang na luta Amaro sana kayang may akwaga sok tunik ko pang nagpaldaning inyo tusama na ang may gatigo wasa timing nga ko yung tamana ko yung kalabigin na akso tigo ang aktuin nyo kang matay na apak sa kumakaya ka ulang yung Amaro tan ikpiyak yung may tikirakta yung kalang ning ano nanong may tukisigya kan nakasok kago ko kanwiling ang latang ng mga ta narang nagalo tigo nipili akong naksak kang may gako Amarotana nipito kang narang nagalo tigo tay sumani ikpiyak yung mga tilugi hamotan mingang niko tilugo anayabing mingang ilapuwag lugi aksima katawya rin ni sa korto vinyo aksima yung tay sumani 1959 ng tilugo tana ikpiyak yung mga walya tilugi umeko ang ikaw jari lang si mong matanarang na ako tigo tana Tuga ato ang araw, unika kung naksila ako si man ng matay sa maninipili rao si mang Manila. Tana na lang na ako tigo. Amaro, kingulak pa ang nakay sinaksaw minipito kang minarang na ako luta. Kanilinga ilak, kanu pinakarang mga nipili ako kang titaka kang ningin ako. Kasi ano na lang na ako tigo. Unika ato kang may tuki sinaksikan ng nang may oite ako. Tana siwulak pa may pigi ako tigilo tigo tami o kalma akong naksakaw yung apivalde yun nunak joang may nararok labo.
1: Silang joang may pivalde yun. Ami aligak ko esrio ko katakatigin niya dirivu pidyo tigilo ko pangnataon nga gazamo Jerusalem. Katakatakan niya dirivu ami aligak ko ayi katakatinga Jared Kushner, Amado Israel Kwangi Yokanga, Benjamin Netanyahu, Pijutigilu, Gazo, Onatahuni Kainanninga, Gavamakuni Ngatui, Nerunere Dokui, Nirunakatatuti, Nagajong Rokumi, Okakati.

0: Nagomek.
1: Tanata undana akwarluk iksiwa otoyo sanarayang me pangdak padleng mataw ko aman na kanoy liwal kanoy padleng inni akwagasung na ang ming matataw mani dana itong asoy nage tawan nila kanoy pa akwagasung na aktasi
2: eh ugrumi taksikwaw akaw mat bukakita akaw grumi taksikwaw na padlak sumagakarwa kami ano kaya akilaw yak sumataw nang gantanak pingak pa sa tingit udrum pangmi akaw ra kutam wawak pod tapon ni kisaw di ayaw kagbun mi kajak kajak sa unay akaw yugul garwak kisak po araw na yan umok kakita akaw mat amatay ko nawya anong nga si marok to itamang matete kisamayo inawak sabik tapano ikitito na kuwi lak sa pero taksirom na ikitito na luwak sa pero kaya man nabukalik buman na wiko.
1: Hey, tana, kangari kaya nga kingulak pa may agwara ako si mawatay ka ni sana kayang minunasin ni.
2: Ano ka sa ato ulak to? At isukoy sa mga unik to nga kagawa sa mga unik to arayarik mo yun. Imakapoyo si parungo parungpong ayaw mo tayo yun nito. Sa'y ko, ilagay ako to, kanoy ang kanay sumakti dugyo na ako sa magmata. Imakanda ako doon na kayo mo yun.
1: Hey, Karo. Man, natapa, inga kanoy na ako sa kanoy linga na ako pa. Arvig siya ka lang na kasi.
2: Ako pa tayo siya po pa kanoy na nga niyak po kaya ang kasi po na kaya ka niyak sa ugot pito yun na kaya maruli ka lang ate sa wakti yung ate sa pero ipinayok tayo niyak may wala kung sila tayo po
1: hey tayo ka ni kinali tema siwurak tigin na akpisyo, akwik siya akto kukal lang na pa.
2: Ay, sa kaya mo sa pagkay ma kaya mo na ito niya. Kap, tagin niya sa pagkay ma. Ay, sa kaya mo sa ito.
1: Hey. Kanay tunik tawa atok lo si ango nasung na akpisyo kukiyo tinig lo ni kanay tunik pala.
2: Sakwa atok ka wakuri matiyan. Sakwa jo umad ko ka makwa. Sakwa mga tayo na din niya kita orang mata. Kakiyo mo tayong pigyak sa mga yun na yun ang ito ni tayo na yun.
1: Hey. Ilan ni kunik ko agwaga so katak to. Nero akatang matamag kukto ni kinamigli tayo man. Nero ang nagpisi kapisa kataw na ito me.
2: Kapisa ka daw na ako may.
1: Eh, tayo man na ilang eh, pitit na katang mata, nero akatak sa tiglo, magkuk tumiglo ni, uvaro ni, ilaw ti tao na suksuti, ikaw man na ako taming ni.
2: Eh, takwa, tingin takwa, titi sa mauni ang mata, naukaktak tingin takwa, tumupigyak, tuk sa mauni, ikaw yung madlugit. Kanit siya na yung yoktay na nauti ako masuk sa mga gumi. Kanit siya na yung yaktaan na pigi ako masuk. Nauti ako
1: masuk. Okay. Amari, tawa kanokle atong na rasyo tako pang nagtitaw yung iba ilin na nagtitaw yung iba kayo iba so kay ma?
2: Ilin na nagtitaw yung nagtaw ukiyo rima puro kay pang na itiwuti sa matiyo pang na inaktuaro si may nakapta. Takwa tamang mo dama ako yung akit si may way na ako yung elektropik. Umayan to sa kasi yung piyo mag-uwiin. Umayan ka umakta ko ti sa maurupik. Sakwa ka ka inabrupik. Inakta ka sabi magkutok ka ka sabi. Takwa naman na yata punaw ka ka tinakakta yung rayinit. Ako din yun. Tako di sa mga kapot. Kimo ni nga nga nito. Tako makakawa kayo kanito ang mga kausak. שתכר נערד וכן מאחור נאומר לי.
1: היי, אמא נקיד לי כי אכתב כינאו יניתוני יאו קטק פילה, פרנדגו תקסני תמק קונינג כינאו יניתוני נקינג אכתוני כאנג פינדק פיסה.
2: נקירו לו ינתוק שירה אותי תירו תמק קוטיו נח. נום נברי קומני לו, תירו אי קומני הוא יוקשה אמרוני לו. נקירו לו ינתוק שירה אותי נום קיים הנקדך שוי נקויות. תירו שי זוטלו. וכיום אני פרוצה להיות נוכחתי את העולה כמה נתשום לתאם הנאו.
1: וואי, עשו אין נוג לי קצר נמין או יוסי. אך ורגע שורר נרוסי. הרי אני לך תוקסה ומין מעטו אין נאו להרי וקאי אוקאי וגי כאן נרוסי סיבו נגעתי נה. כאן אין נרי להוק תסיני או נקר או נרי המנעסי.
2: Yes, she just kind of had to marry a little while my man did the clinic. They could just as you would be pitching my own car rocket. They just told the deal in the rocket. Now, darling, I was sure you were wrong with the character in the afterward. Only after the game, I said, because you don't care so much wrong with the game and the king of the earth and the cool you want.
1: So kay manaro nakatang makano to ina pang nagasuklone. Kaya na may kain nyo, ato ina yun nakagawin. Nilikan na kumagawin, ato ina gudlone.
2: Eh, tamawag yung pagka, na ilakawag ko ang nanagaluya. Katitsuwi tamang mo, tamawag yung pagka. Tamawag sa akay, kaya na may.
1: Eh, kaya na may, tamawag yung pagka.
2: Okay. Okay.
1: Bye. Oi, ayan ay dikyang ko pang na ko yukto ayo katakto. Akbaga sukto. Tamani tayo karong na akbaga summing mata. Tain na ukara vigi kawya vo dana akbaga lukte kani. Sana kayang may umayong na aktinga. Amata kuyan na may sakpagi dana piwi karong na kto ino kawya. Amata dana tapi kani ikpiak chung may. Tikiraktari lang orang ng mata so kay maaw yung nunibang naksunilo abong naksunilo ano yung naktoin nyo katang magadjang naksunilo tan na to sana yung migatigo tapikani ikpiyak chung miyo tayo pivikaron naktoin nyo kaungming ma tikiraktari lang nang inyo nanong mo pinasuha ko sige yata nung ngukila oktangani kanoy lang nang minigli unikang na yung mingma ula pivikaron na kaung ma apiksok kawag ko narang milawudle tapane ikpiyak chung mi tikiraktari la uraga si pinaso ako si unong ngore la uktangani avogak tilo si tikiraktari tilo si kanok le kawi goro yang nagpisi tikiraktari kasi nanong mo
0: avogak si matilo te unga si ikitabi si unga katiso kay ma avog suta kanigil la goro ya la ukata panigil panik kama ko panik maro ay panga yung mata ko tako suta kating maluta vogak si mar kiluta tapon naksal daw yaro tunong ang ako sa kibyo kasi suta panilang ma ukaw ting matingil panilang ni pikit ko rolo na ukaw siya ilisito no no priverité la matigo na no meso manitar suka ana nyobro meigo tambe takunyara subigaro kilotri nokinitar suka te no mo priver sapo avinar du colonna no votino kanitte colorato tigarda ya tikolo na potisierto
1: panilang matagurok lakpa. Ay, naro nga. Kanong litawa, ikpigo surak so silo, namodlo, kimarang nakpisa, kawigasi.
0: Taon nga, piso ko tawa, rawat, nuna siyo, tiko rawat,

0: Hey, tiar liak tuwi ni ko yo. Anak sa'yo, kano yung itiak sa'yo si? Kano yung ipo si?
1: Absoin.
0: Ay, la. Kuya na may apak sa kong naktayin nyo gakaw gaki. Piwi ka kong nakaw lo dilo. Ay. Kanok lutay ko, abuwak si mayo, ukaw tiwagi ako malak bigay, pang nagsima ko lugi.
1: Pag nagsima bagay ako na kanoy tao dya ko yung ikaraw na ito yung magsikip sa mi so sabing na ko kaya tinigyo na nagsakaktak pataang na uro ayong ikaraw rang mata na ito yung magsikip sa ngini uro kaya anak tumisikal at pati nagsakaktak pataka ang naksa ko yung ikaraw imin sa puti yung nakduti. Nyerong nangiti ko ti kita ko alam na so kanuliga ko ini karakilita.
0: Agso nila ko yan na may apak sa kong nakaw ka kita bawati. Ay nakay, ti karakter na ligya. Kapean na may ligya. Kay dang ako karakil tugilun ni makuha na nui iksinakta ko rakatang mata. Kang itarang ame kanoy nga rog pagkarak sa ti kisan tavakak na ti ay nako yung rog at takto. Tan na tao, san ikilo ang may utak, piwalya yung riyon naksakaw ming maulang o yung Moses apaka tami o nipili akong naksakaw ming mago na arang may labuli.
2: Nipili ako ti siya ka.
3: Ay.
2: Sila si kanwito ni nga pigyak ka ako yun.
3: Ay, ay. Ang pibalaro lo kaya ko nga mga sapak ka sa nakilom. Taman na sila yung ato at sito ato ano o pangalang hala-hala at sito na ato man na at sito. Pinsawahan makakalawal ako. Tatsito, tatsinan na ito. Sa lakito awal sa na. Okraso ni, tatsito. Damatiwa kami. Tatan na wala sila. Kung nakakalawal ka, pibalari ilo na lang at ala ka. Yula piya kamatlo pinsao sina ni umiyako pinasulti kita ko siku-siuti ato apaktalti kita ko malo uksuni ako de uksuni alo ni kasi ni usisyo kita ko. Amaro, umay water na, usisyo sun pinane, tikidawro, kuwapakulo, usiyo ilang wasne. Tangan na, sila nga, sila po, pakahayak sa tiyanatok. Pakahayak ay napakalak na pakahayak sa ame, katuwa ka sa patsune, tiyanatok. Dan ketua ngaji waktu ni, ni ramu. Waktu jual kotor, jual hewan, tak kuat si beliau ngalah rumah tak, beliau sokut ni, akpel alor rok, akpel mahal tu ni, akpel kasut. Apa lima lalu nombor hari, nombor cawat dolar, bila maksima koruk tu, nombor petualang, apa dia tu? Jika saya sebenarnya waktu hal, izin nak hal macam apa? Apa cawat sebenarnya? Apa hamada? Tak nak yang ada orang le. Isi tu lah, utlah lah melu. Tapi tak lah.

kanaani iki lapsim avunga. Omiaklamut iki lapsim avunga. Asiga akuniaru kanaani suta tamakkua igluari sejuk sutigo nokkakpak suta. Kadunagarung tamaunga nokkakangatta niogakirau kakpak suta ajiliokta suta tavunga sakatta. Asiga auladu yoktugu takbangat. Aulak begini suara ketinggi takkan nak cek taruk tahu tu suhu tahu nanti tok isi aku jual dulu ni umat tinggi jual ni ni naru kami suka mak sena bu umi aku lak kamar aku sama kamu ini at suara ikan jual tahu aku sama juga tahu nona ima jual kok suka kat dia sokat tahu aku sama juga ini tu rau kat kamar suka si kurung ni ida kak sungguh mak kurung ni ni nak katik dulu kamar ni. Pakata aku tiup dulu ni, pakata ani dulu ni. Tak aku dulu tak singa aku dulu sungguh lo. Aku seorang ikan dok tahu tak kisah ni, singa aku ani lau ni man. Ini urik juga aku kut tamau na, ini kalau aku tukut. Udu ruk tak, unu aruk tak, na abak suhu. Asyilak, uka jara aku tukut. Sunaba inok kata kadang nak sunga, tak bunga isa kama. Kaido karak si mayok tawa ni siwa ni togurong ng mata. Iglitya barong ni ya karak sunga di tawa nga nga rak sunga. Siwa ni tayo ka ni si kamari lak si mayogot. Ningyok ka sa karong ni mako ni ilakara ka masyok do. Ubigak tiwa ping aga na ilak si mayak kang inyo katigil dugi. Ilakat tiara ka makubay sila lak tunga soko si kurong ditako soko sa kayak kang. Ilakit ang nga kayaw yung ubang apayro to naktak kang anya rin mito binikuro. Asyila, tamang nag... Nitang ito harukurak suta, taksak to harukurak suta, oksuak to harugarak pong. Inirig yung haruk taman na atok tawad, kapiha nakatarawak to, umiyak to hatakurago to harugro ni tungit susok siya na ano kang ito haruk, taksak to haruk. Udo ni makong ni tayo mahalong inaruk suni, sunaw ba tayo mahingin nang langman? O kajari lak tugot ilangan ni. Udah tak kata jangan nak kenyang yang ni kau itu kau ni lauk si maga kenyang yang tu harus kata lauk si maga macam kamera umi aku ni lauk si mungkin nama umi yang aku tu tak mana itu kata lauk mah umi aku mending ikut lauk dulu nang yang nak tu kau tu harus kata nak si bulu si kau itu harus kata lauk mata ini urut juga harus muka macam muka cara gaya orang kau umi aku tu tak mana kata lauk kata o kau jauh lauk macam tu ini kalau kita Unuk tukun, nagayagayak si Malak Suta. Kaya ka kami, o kaya jarak tukun. Tuksiyak si Makatang niyak pugugong, temagong, tamani, imaong, kitinga, tamani, kanit tumi, kanit tukutin, kanigiyang agutin na kaya kakata. At igong, tuksiyak si Matiyak ta, ikayok ta niya kata, kanin niya naman umiyak tabun. Tabung ago, kanilagot ta tama, o kaya jarak tukun. Asyila sinilang ito kutuk siya sa makuloy na kasuktuk ning ilatak ko ang ilagay na kurukan ning yukwa siya kurung. Tuk siya sa makuloy na suta ikakti na sa kuloy na suta ro kamatumi nga ato kuya yuming. Sinilang karawak tiluta. Tupak tawuta. Nakikarang nakatago ikumadi karawak ta. Nakilang suta tagba. So higo kanina aktari wigati ko. Tain na. Kapiyah na pa yung mago, ang iluak to harong mago, ilang gago ka sa katago, tayo may ikping nakto sa harapu, sa mukadak to haro ni tinig. Tabong gago ka sa okto, sana unga si harap karakso ni go, ilang gago ka sa go, kapiyah na to harong man. Tuksiya katang na katago, o kaya ti hapugo man na, at ego tuksiya sa makatang na hapugo, tayo mahalok tawata. At sila ikayo ka sa kukululap sa mga magata, tayo na, ikigilo ako, unwa, tadliman, sa kigilo tangan ni. Sinila araw mo tigluta, o kada araw mo yugun, asila ko kanuingin suta, anigo katigo, tapang natapit ko aglo, ang ayok kakayang kamatuma, umiyak to, kaya daw to, tasyo katake akto sunitigo, kuya ligluting, sunarukta niglutin na kaya luta, kaya matap sa daw si mga magata, kuya namilaw si mayugun, at suarukta ako, kuya ding mating, ang masili inyakawak katan, Ini urut juga harus teman nak. Kena kena suci guru madlirak tu harus mana kerja tak harus milih madlirak masuk tu. Ini urut juga menyang yang nangin nak sokoi lah tu anak teman.

na umiyak sa panguyon ng naksaw dumiyo, mato mga inyirik tugarong min, inyirik tugarong ulum, mat, ano, ulit tao ba rao suta, madlok tumuha karawakat ta, madlira karawaman, kawak to harira karawama, ang iyote haro karawak to, siwaklo, makita yun ng naksaw rao mo, umiyak sa ako, katagangin naksaw rao sa tiglo, ubagudlo na yung milwa karawak umiyak suta, ubatinik, talmar sa rao si magata, amma ta butai mai to ra futa odda kun o ka ja do ra mi gatta amma chiri go tu chang no mi ka to ra ka pu gun sini ko tu chang ning it at so ru ngi ka jong mata tai ma go na ni ti na tai na pe gun nang mi ta ma ni ni nang man i ma wi aru mi o ma jo aru ki na no ra ru ki so ra ru ki o ka to ra o ra to o ngi to ru ga ra futa o ti ni o ngi ki to ru mata tai chimona ko kuya ni tai chimona nang ni ta tu kya ko ya ro se ma ta tu kya se ma yo ko ro da se ma mi ta ka ko na ti lu go o ka ja do da ma yo gun tai na go ka ni ti gi la ga ti go an yo ga ti go ko ya na mi go a tu ro gi ni go tu kya ni a tu ro gi ka yo ma ta ko ya na mi ka ro se ma yo gun a tu ro ma na ko ya da ka te ra to ka lu na ta ma mi a re ta ko an yo ka ngi ne ka ya ga ngi tun na sakta ko te ra tu ki sik setin ni na sik setin ni lo so ko si lo ta ko ni ri sik ni ni go kum mi lo ga ni ta ma ko ni nga ti ti ta wa ra tu go ko ya ri ni ko mon ta ba ki ni lo ri ga si ga ri ni tu ni ya ko te ra tu go ko ya ri ni ko mon ta ma tu mi nga a tu ra si ma sa ka ta na ti ya ko ro ga ro ka ni li la u ma ya ni ta ma ka ra si ma ga ta ta ba ta ma na ma le ha ro atu da garo aku tigo solo ini urik juga arung ini urik juga arung kita si mangan kapi anang ini nak sah kau jadi lama sah mulu nang nak sah dulu ni do abu nak aku nang nak sah dulu ni do ini urik juga arung tanya tahu nene tong nak kau tu arung nak tak kira waktu waktu arung garo aku ni nang yang nak tu arung kat lama om yang dah tak kangen gua tak kangen isu waktu yang ni do terima nak inyo kata lang si magata ani doktor yo ti ko kaya na mi doktor ti ara si mabugul ta ni ta baka pia gi doktor ka akit tunga sang min na lang si magata kata na sa ro kaya din na lang ta ka ta ko ka sa kit sakpa din na lang ta ka ta ko ka sa kit sakpa ta ko dun ta ka ko kaya kaya kuruk pun kani ingit ya suting kaya bang suting lo kani ingit ya suting tama nga kagba ini ulikit tumak to alo gata sunabu si ko alo nga gata taka nga lang na tao nga tao na nga gata nuna si alaw si manata taman na urlok si ikilaw taon nade ako lukin lang na yun ilukin yun alukin nade ato yun naktamag ko ato daw at tigo pakatataman na aki si sani ani tok tama na nung uruk tak sugu ima ni lau si magatatao na ni maalaruk tok putao na ni lau tao na ni tao na nga sirak pagkata tujak yon tujak lakapi tujak tujak lakak tung nukur nung nali lau si magata inyong inyikta ko yung malau si magalak tunga kanung nga gama kanung nga sa alak tunga takuyak tunga lau si magalak tunga sa uta ko kuyawin nama tadi sini tak kuyau gama aku jauh dong iklu kuyat tinga iklu mana jadi lau si majukut na singa aku ruk sunga tahu ngat tak kuyak tu si jauh gama emang nak mana uta kuyau mana si ingkung sunga uta puka kuri tak kuri ni nak sini tadi si tak kuyau mama tak kuyau gara gama tak kuyak ika yuk tahu waktu sah majuk ini siapa kuyau tak kuyau ni tak kuyau tak kuyau ni kita ni tak kuyau tu kuyau anak-anak kami kami anak-anak minyak sih jangan gok kita kami umur lagi kami so kan magok nuli kami hubungan ini kisah ini angun nasi utak kami pinas aku tak kami oh majuk saya aku tinggi kami tan ura asyik ini satu kaya angin suni suna kaya kami ulu gitu ni sabi gitu ni ulu onar gitu ni ulu kopi gitu ni ulu tan ulu tay mana akal bawa sarung ni kau tak panik sejak kami tahun na niyo yaro, tahun na niyo yaro. Nung nakalaw si mang mata, nung nakaktugo, tagpano ko, tigto alam, makakto alam, may tamanin, iglo ka, tumikit, tumiglo ka, tapig ako, iglo nga, yaksak, tuktugulo, ni tamaw nga, kayaksuga ka, lumun. Ano nga, lumun, inak, ano, inak, tukari, ano, lumun,
taununga tappaunga sijjami tappaunga innaktorlu sikisi anna kaivattu kuijaru kunilu tappaunga innaktorlu kattaklu tiju.

tuwa titi o kango ti kuruwa na kango soksi maga. Piyu marwa mo kukira adwa takatara o kakama. Tau na nainitin. Pinga siyo na nyatik siyo Nukangin pa katigil ko ko natika sugya kan uba ko ko lukya natika na kaktay lima tuwa natika raksuma si natika ang tuwa ro yaki uman pinayak tuwa raksu tatawan rapan ay lawak tuta kautil ko tawo nga okumo tawo nga kumain na tuwa ro kaktay lang Nittak suna juna runa koi yunne umman. Suna vai nittain yarwa allu allu sugukta. Paa unani aru rila uksutari tamangu nunakpasi muhannakpu allu uktavinaka. Taavunga ukkumaa kumainna siktua urakatta. Taavunga kasua singmijukun. Taasyuma sikukuru. Nayuk suyak taarut angiju aru. Asing angan wa kaso arang medyo. Ako te karam. Asing ida taong nga si Juaro wetta. Nutabi ni kutya rasa te kan na kataang mat. Tapa ka rutuwa. Tapa ka uyo na rakso ni yung mat. Nitya ka arong mutap. Ano ka ko yung mulu te kanang ngaya ko yung muku. Tapa nga uyo na wata. Tana, puyok tu alok ka na rakko. Tama jero imagarang udut itu mengatin teman nana yang aktif siku luta atau ngaksud itu mana yang kada lagu rugi lingu ngajak luta tama mana yang kada kurung tama ngajak yang ngajak ama kamu tu buka tesu ngaksud itu pingit tu mengatin ngaksud kau itu ngar teman atau ngaktif mana kurung atau ngajak kata kalau Ilek ang uting mata utimu nga anigok sutiku utak tingahsuku tamang atok kawiyat nyo tamang nga ngahsuma tamang ngaktu nyo lut tamang nga mata ditakwa tamang sariyang ujarang majabut okamayata rawal juta tamang na sariyang ujarlugu akaw naksaw na suyatiku tamang nga orang majikun pukturang ujikurung makama nukkaksuma Tapi nasi payu rak tigun, nasi payu ke surak tigun. Cuba kami ni datang kuyu mai nikumun, kuyu je. Tapi ngah iji ginja sekatain naga. Tapi ngah datang kuna sukan naga supuk supuk tuju mita ku, gua kaya arah sukit. Nannu mita kuyu kasur tahu nasi pun yang agak jatim. Cuba mita mangak kuyu je. Cuba mixan. Tapi ketiak orang menunda, abu ngaruk hukumun. Kungatin awan ay arulat. Nanok siyo masing miyugutap. Taan na nanok maungak doon mitiakikan nila ang makisuti ko. Imaktaman na imagadakulo. Kimakok doon ang mago. Sunabot ako ka ima. Taong narisikuin na aron na sugila arulasuti ko. Asyila imaktaman na unga sige dong mago misiksa ayak to siya po. Takanong upakil at sabi ko imaktaman na kimakpadle ang uya tuwin ng mago. Kimin unga sila akso na sila kimin na takula ko yung nakuha lang ma. Takulin na siya ko yung giyaki laksugin. Kangit tayo na laksugin nila. Siyurle kamutubo na asikata sa kasaklo. Kata si Juaro mata itu kejaro amu ijurik sama ilak kereta aku ijurik sama nak suci nak teru barang ni kamu kan ilang ipi itu suci asyik ilak kata tu naru nak undang mata ini kalau tak mana ni udunga nak kata kamu cikgu mehasunga bahan okey si majum ini suci Kamu tu ini ayat pasung kata dia kalau kamu tu ini anak semua tempoh. Dah menukah tali makarwa

nga sa kutsi, dito ba minalat to si, dani yung ubunga. Ulo may ay panganik, au yaligot, 18, 2026 mo tilo, sikik nga yalo, 305 nga ilapitok. Ahay, dito nga sa kutsi, kapito kutsi, dito kutsi. Ulo may, naalala nga yabu tuta bimmi. Huwak tami pivalleri liga jibu, yani uvout. Pivalleri liga tilo ko huwak tami, tusakso yung nga lang ayok. Isulim mi pat. Tannau na ungava tulattavi ilusiligijikku angajokha hutinga Larry Watt angava tulattavi hospital people are you mitillugu tulattavi kuni anneavi kuni tusakso langajok suli pinostinia hattatrillu ammalo nutak inutrinne ilnia simayut pinastiu likmi yutamani kukjuania vihutingani ammalo at jingi tuit tusagat seit takayukta kallaulang ammi yukuna suli tusagat saniak tilogo Larry Watt tusaksaw lang ayok ammalo isuli ko taulo ni ullumi tanna Nikitivimi Akpik Jam 2026 Ngulau Yuyumi Tava Nikalasli Nunat Miyoyotsuni Marina Tusaksaw Langayo Makko Ni Ingitilu Sulihaning ito mi Pisimayo Viniuga mi Amisukot ay Ingilaw yang ito saksaw Tihatarakit Nikitivimi Pigyak Sugu Suli takuto lang ayoy akpik jamit. Takayukuta kalo lao yung kaluak tilogo. Ako ni kalalo pingwa lao yung alianak toalo tuti himut tuit. Ullumi pingwa tigong nalangit alualukat. Suli haupat hanuing ito akuta tusaksaw lakmi suti. Takwata ka ullumi tusaksaw lang ayoy tuttabimmi. CPC tuttabik ha. Hai, itong masukutsi. Ukuwa lisilin niya tikko hawi sa kaintangit. Nuna bimuling ayu nuna siapa milo emailing ayu igok kutra apa mi unusa nubu yelang nak ta mi igok ukoni haklo tilo nine sani kilo amilo nubu yelang nak ta mi igok suku yole tin naga hak sutilo gok unusa ano kun nias tilo dak haulo ni yulo akun ningani 20 mi sungo ni dimik ukoni ngalo 6 mi yelang nak ta Umiyoyak milo nubu yelang anak tau mi yugok. Oko ni haklo tilo 7. Inuk tua milo nubu yelang anak tau mi yugok. Ano kwe lo tilo nik yimi pisi mayumik 20 miso ngon ilimik. Oko ni ngalo 8 minyan ni raktak. Pupang nito milo nubu yelang anak tau mi yugok. Suku yuli tin na kaya hak su tilo unu sa. Ano kwen niya su tilo tak raulo 1 ni ulakun ni ngani 20 mi sungo ni limik. Oko ni ngalo 11 mi ilangan ng aktak. Ako libi milo nubuyo ilangan ng aktak may yugok. Suko yung lito na kaya hak su tilo unu sa. Ano kwen niya su tilo tak rami pisi mayumik 20 mi sungo ni limik. Oko ni ngalo 10. Ibu yibi milo nubuyo balulangan ng aktak may yugok. Suko yung lito na kaya hak su tilo. Suko yung lito na kaya hak su tilo unu sa. Ano kwen niya su tilo. Ni yulo kawangan ni ulakun ni ngani 30 mitsu ngoni limik. Oko ni ngalo 6 minya ni raktak. Salo ni lo suku yulang ni raktak mi yugok. Ano kun ni astilo 1 ni yulo kawangan ni ulakun ni ngani 20 mitsu ngoni limik. Ano ni ngalo sakinyan ni raktak suni. Ni yulo kawangan ni ulo akun ni ngani 20 mitsu ngoni limik. Oko ni ngalo plus 5 mi ilang ni raktak. Can't see a miracle in Lake Milosu.

yulang nagtama yuk ano kun niya stilo kabang ani ulo ni giulo akun ning ani 30 mitsu ngonilimik o calling aluguk for what the milono yulang nagtama yuk suku yulikala lang nagtao stilo nu sa ano kun niya stilo 1 euro kabang ani ulo akun ning ani 30 mitsu ngonilimik o calling alo 5 kang sumilo sugo yo lang nagakta may gok ano kun niya stilo kabangan ni dumik 40 mit 60 mut sungo ni limbik o calling alo 6 minya nagakta au palum milo sugo yo lang nagakta may gok ano kun niya stilo kabangan ni dumik 30 mit sungo ni limbik o calling alo 6 mila nagakta tasiyo yak milo sugo yo lang nagakta may gok Ukoning alo 11 milang nagtao yut. Tamang de kut drum in ubyo galalang nagtao may yugok. Ukoning alo 14 milang nagtak. Kayang sol drummy. Alla kailang nagtao may yugok. Ano kon niya stilo? 1 euro kabangan ni ulo. Akuning ani 20 meet 40 mood. So mo nilimik. Ukoning alo 13. Avan ilo nun at siya bumi nain mi haup teo mi lo nuvio avallo lang nagaktao mi yugok. Tatsikala lang nagaktao stilo gok unnusa. Ukoni nga lo 10. Post veo makkobin mi regalat mi lo nuvio avallo lang nagaktao mi yugok. Sugo yu litin na kaya hak stilo unnusa. Alla kililiw min niya galwak stilo gok. Ukoni nga lo 11 mi lang nagaktak. Tako at kasil niya tiko hawi sa kaintang yun sa mga uling ayuit. Nunavim me, nunat siya bumilu.

nun dalim mo kawigan ni toilet city haktores kuna ng mata anak kasuna kata tukisya kuyo haktore halak kilta kayo si kuna ng mata skito ko kangin wako tukisyo ato kaya kita mayo haktore sini ilinya ito siyo tukisimalong liit pasay ilinya

a Mr. Nick. A kusakta o kanla pa Mr. Nuna wule a tumo o miang malay Mr. A tamang na tasi a champi yo a kusakta long yipa sa kayak ya kutual ya kutu. Sikita lulu na atu atu atu salga

0: tu pana angutika tu sakatini umiakta tu tuwal kuno nuno nanti umiakta tu makipikuay tu tibunengan tayna atukalapit si malumiyo galo pangatak na si Valia mapangay pero talaga humata pangatak tu yung ito alo ang takuwa sula otak mga humata ala tu na laki mong kisayang tu sa mga nunibat sa ko lang alal tweet kwakta ko na sayo na yung nasa ugalo ma takuyang may mo amalo yung magata ukusil kaya kayang ni maukusit ko wala tu sa kala ako ma tamane silak siya siya nito alo yata kiri na niya kalaso muna na po akilo akiso na kami kiyo so uloy pigat sa wala so tipo palaya na akta akta mi akpi pang ay akpi tak sa yo talong may mata hakita yako na nilima silak siya alama miso ko alas kami pigat so tipo sa yo talong mi tamakuni nga pinasawa hatta tuwi pihaluyalo ila misik kaya kali akusak si malamata pihaluyabi ng ninilat na patuwaon na sito hapta nuna ato ang mata pihaluyan ko ay kahito kami si halito kami nung uin na suong mata nuna matu sa to kami nung utuin na suong mata kaya mito hatta lang mizu tamani kami ito pa kami kisama ng ito nga inyoto na magkata ulo mi na kung may yan ay pa ang mga fakta mi
1: ahay na kung may magkala yan ay uhalak na kung nasikin na may gabi ulo lang kento
0: na kung may bye

0: Marina, nuna yo meili ta kayo majutan na kuni kala nukhanga kain na si mamiyok sulitiki ko na silo ko alulok medyo ko nak big jam ulok dumi 1997 utilo ak big jam tiki ka nga lok dumi di tamang tusak sa wala Marina ahay yuko alisilin niya tiko kawi sa kain tangi hapamuli nga yuit meili nga yuigok kutu apa misuru yo lak ni ana kak tak okko ni hak lo dilo 11 sani kilo melo nubu yang usum mi yogo suru yo litu na hak sutilo haupat okko ni ngalo 10 mi lak ni ana kak tak umi yo melo nubu ya balu lak mi yogo okko ni ngalo 11 inuk tu melo nubu ya lak mi yogo suru yo litu na hak sutilo ano kilo dilo sekhin ni lo ni yu lo akun ni ngani 20 mi su mo ni limik okko ni ngalo 11 Pupang nito milo nubu yu lak mayigok, suku yu litu na kaya hak sutilugok. Ano kilo tilo, sukin ni ulo ni yu lo akun ni ngani 20 miso ngunilimik. Huko ni ngalogok 13. Ako libi milo nubu yu balu lak mayigok, suku yu litu na kaya hak sutilugok haupat. Ano kilo lak niya nangak tak, tak aulo 1 ni ulo akun ni ngani 20 mit 40 mutsu ngunilimik. Okko ni ngalo 15. Ibu yuvin milo, nubu ya balu lak mayigok, suku yu litu na kaya hak sutilo. Ano kaya lak niya na kak tak, nik yu lo kabangal ni ulo akun ni ngani 50 mit 70 mut, sungo ni limik. Ano kaya ngalo kasu lak niya na kak tau suni 30 mit 50 mut, sungo ni limik. Okko ni ngalo 9. Salo ni lo suku yu lak mayigok, ano kaya lo di nik yu lo kabangal ni ulo akun ni ngani 20 mit 40 mut, sungo ni limik. Okko ni hakloti 6. Kayak siya may rakan like milo suku yulak mayugok. Ano kiloti atuak ni ulo ni giyulo akun ni ngani 20 mit 40 mut sungo ni limbik. Okko ni hakloti lo 8. Huwak da milo suku yulak mayugok. Tat si kalalak ni anak daw suti hiti kalikpat haupat. Ano kiloti lo kabangan ito mik 40 mit 60 mut sungo ni limbik. Okko ni hakloti lo 9. Kangyak sumilo suku yulak mayugok, ano kayo di kawangan ito mik 40 mit 60 mo sungo nilimik, ano kayo ngalo kasulak niya nga 20 mit 40 mo sungo nilimik, uko ni ngalo 14. Aw palo milo suku yulak mayugok, ano kayo di lo 1 nito mik 20 mit sungo nilimik, uko ni haklo di 16. Tasi uyak milo suku yulak mayugok, uko ni haklo di lo 16 nguyumik. Tamani lo kuk tua minu puyo lak ni anakak tau mi yugok. Sugu yu lak sudal lo nuna libut amma lo kallo tuin na kaya hak sudal lo gok. Okko ni bol lo 20 mi lak ni anakak tak. Kayang soal tua minu puyo lak mi yugok sikhin ni kalla hatta lo dilo. Sugu yu kalla hatta lak sudal lo gok kallo tuin na kaya hak sudal lo gok. Ano gila dilo? One ni ulo kawangan ni ulo ako ni ngani 30 mit 50 mo tsungo limik. Oko ni ngalo 22. Nuna tsia bumi laman ni nai na minubo ya balo lak mi yugo. Tatsili gi lak niya ni kak daul lakut. Oko ni haklo di 13. Haup teo mi lunubo ya lak mi yugo. Sikhin ni kalla hatalo di lu. Tatsili gi lak niya ni kak daul sun lul lakut. Ano gilo di kawangan ito mi 20 mi tsungo limik. Oko ni haklo di 17. Paust vio makko vi milo. Sikhin ni balo lak mi yugo. Okko ni haklo di lu 22. Takwa takasil niya di ko hawi sa kenteng haup pa mo. Olinga yinu nebe minot sebon bilo. Ha haila, na kumia magayala nala kung nasi kenna gitsi, kamatsia gitsi, hongap pasi.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

안 가지고 호쿠도 쪽으로 무대 주문 나올리도 힘으로 호쿠스로 숨어기더니 대권 국가의 대마 비둘기 떠들어 숨어기고 막 구도신 나서지 아직 미토아리 그래도가 버티죠 나 갔다로 때만 두상나 작성아 그래도가 니꺼 담망월하기 나 작다 아무리 하니기로 한 것이었더니 그래도가 또 하나 버티고라 maana pula su kalu kula matu kong kanga suti no tamo nga nura ni lo mga taro ruti maana teme to kala ngutu suli teme la tu nuru tsewu tutu kumbi la kpalu ni sa ola kilo ti kwa tipe ka su ngutu teme mate una lo ang inga ni sila teme to tipe si masu ngumi mate teme lo kilo kipi ya ulo ang inga sa su ngumi mate maana tutu tu ya jemi yang ni sholo mi tutu ko mi ko ni tutu tu mi yang ni sholo mi ji ko ti pa le le le le ta me ma ta ma ko tutu tutu ko tu ta ma ni ki si ani an ya khalla ko lu ya tu ya pa lu ko tu tu te ko ha lu ko lu ni ni ki ngen ni su ka me to ko lu ya na ta ta ka tu lu mi ni ko ka me lu ne ka ne yu bi lu ti ka mi su ngu lu ka mi tere mek chea kuna tuya suma mwa te tere mek tuya long biyo. Ami shungwa me shima yuwa to kholung me mata tuto kutu kuta maa shaltam. Kalua mata. Kisha ni tutu tere ni bu ila. Ami shunga tere ni bu ta maa ni. Pea maa shoko shaksi mangi tu tutu me chan. Tere mek ni bu ta pa. Milu giya liya lu luta lu. Laksu ta lu akkani. Pigyak tu yaksa ni. Uptika yakut. Meluia sama ko hal ia kalau yang tak terlalu main, nona mereka kalau yang punya pilu waktu nona ni suruh waktu yang keluar pun sokan. Tapi metok apa yang itu, tapi metok sokan kalau memang tak kalau menang itu ni tak kau tahu apa dia kat sini nama sama kau yang ada kau pekau kalau yang ni sunah kalau dah kalau sama kau ni. Tapi metok kalau apa dia kat sini nama masal. Aman aku punya tu kalau memang teko perokte arpeu na arteu suut talleru na arpe khangi tualu ma ila khari yakkuli khari ma yakkuli arpe khalok sa manga ma khangali ma lok sa mayu vinu sa mayu gula si vuni tini kisi ane ma na au yak arpe si arto khalok ma teko perokte nana vattau su ngumbi tukini naksa vutan teme tuli api wadle lak ma ila nani anone ta kulo khatto ne lo matilo to se me kho se lo ke me tu ta khatto ne lo sanga ne openi so ma na kala ma chuni ke me tu ke ma to ku pina khatto le ma ne so ma na khin apo sa ku na lo lo ne ne sal le apo ka to ko lo so ngum ma ilang ni lo ka ta ku ten na so ngu bu ti la o pa pa ne ta ten ne so ngu yu chayu wa lo ka mana majuan mak kongtu orang soli kalui. Kaya melingat cakup nanu peti lo, ila nanu toka kata orang melayong. Uwan atta beti ni sanam nanu cibu waktu orang depan ni makudah kemarin nanu orang memang nanu ni. Tapi kalau kemarin tu beti orang lelo kalau sedih. Tapi nanu atta beti saya kuliah lu kalau melayong ni. Tangan aku ikat tolong nak kami kesian ni. Tapi kena itu nak tolong bayu makku kemarin itu nak lutik. Urle amis ulang itu, anda kau telur kita pakai itu kalau ni atau siapa kalau amili, dan lalu tapi nak atau siapa makan lusuh ni. Tiga hari kita ini ulu ni. Ia utak tak tu nak ulang dengan ukai. Tak kau tolong atau nak ulang memang. Selalu nak tolong bayu kesian. Kamu kalau kalau nak lalu tiup mizalum ini. Nan

0: Mane pivelering og allegering nært, del af, så jeg sætter utrering nært op, der man er fattig af silama, Robert Kabitok, what's out, tau.
1: Udlukket CBC, kan jeg tage mig pivelering. Ubang ako sa ano to. Nung nabugga pa makasit dito ibalene ang nangatoy tamak ko nung nakita ko nga ka dyan nikpijaw si ma ningin ni nung nabumi tako si tamang pata ataw sa kinula ka dyan kung pijaw si majok nung nabusila taan ito Minister tungan na ka dyan nga Clayton Greaves ako lang to tayo magutan na king ulapache mehanok to ko tao bato tamak ko atoy na nga gay mata ikajaw ti chay nung nabumi kasi anitaw tamat sa mga pang napalaya dwi go atok tau ko ni palaya na mon tamat sa mga tay maluta ko inun no kitong wala nyo kayo tau suod kinaw siyang nitut siya ang niyo sa dwi isyong malagadi nyo akili ko tau lutik ang maluta ko maliga ko lutik hangi kakajaw dwi kating nga dwi ilata ko najok tau suod hangi kakajaw dwi.

0: street atok taunga palle luting.
1: It is that the department's desire to
0: inula ka yikunu ta na toa ka kaya uga suwakto ato inaw ti chikan nang niya ikayo utaw hata siyo ngujuning tako sakit ito inakadlagun nang imata tisya ni tako maan na nunawusina ta ni ito inaw mata taman na asidjat ta wale aga suwakto Greaves o kalaw to ka tayo mani kayo ito itan asidjilake nga March nungo ni nunawuming ato ita ko niriw na katsyerto ukuyotak tumi pibalaya na mo sa puti jaw kaya hanir mulo huwetu tako nalo na itaulaw na kajangan na ukunir na kajangan nun at siyami ato kaya tako na tingo jalan na yami Yellow Knives Dene First Nation amulo klicho gaba makungit nalo na sila umata ato kaya chaw yuk nun at siyami nun abumun 400 kilometer takin na haluni tako nuna po kilingan ng kasawa ka takto manutaw tako tayko na luti ko siya kanya piminik mo Jericho amalut tulad takbit siya mo Grace Baymon amalula tako gapa matok ako ilaw ko siya si mama kanata sana biyugaya kakaya nga piluak tumita makuninga o siya kanya biyugunak tunut hinak biyugunak tunulo Brendan Bell, outlet to the West Hitter Milk Resources, Tamachuminga Parnat Tigijaujui, Nunabumi Tunun.
2: It's impossible to know without further
0: exploration. Daimahinak Taru, Changin Ningani, Nano Nakhtuman, Namununakun, Piunak Pangum Mangata, Ujakanea, Bichau, Gajatuin, Kishanitana, Parnatoshi, Majuman, Piunak Panguju, Daktu, Atore Kuta, Mungaluni. Tema lubel nere utok gaba matok ko ilam gaba matok ko go hak si majun tu sak parle ko manak tu okay cha nuna linenga tu ni kanu le isu magajau manga ta man gaba matok ko no tu ave ngo ko jau til lugu ke chani bel ko ka kan nela majo ta ko go nuna bo abati le ji ko kati maji ge jang ila ge jau chiang na ka har ne tu Amalawak agi 12 nukhanga lilaw tuti kebalang may awo sa kuping mo video asu kaju sililaw medyo pinasyo ko siyo nun nguwa ni ilo ligak diyo may pingwa aktiyo diyo itinuit pingwa ko si nginning Russell Mullins ta na hamalak ko ni pingwa tulad ka jingaw kalaw to tay mago nga ta na ilan niya titidiyo gaya tulaw si malo ni pingwa video ato ni ukiyo ta na isu magikan nililaw tangaw tiga kaya nga
3: just realized
0: to kusin sila ma Alaska ako kito nuna chek you can lo ta ko ko ta to mi pingo ko sin ni atok palhe tu naktun tay mata nuna vot ila ge jaw chek ha mijut ta ko ke bal le hinu katu de khati ge ka ju de chila tun art city na dan na o hakti ju
4: It really highlights the opportunity.
0: Tana tukusina chair to nunalinu katiguto hotasungune kajanga pingo ni ujok pilo to me nunalegalam ni nitsanun. Tako nunabu me pingo to no katimaji pigia gutone to tabaneka gojok namaluta kuaka gutaman amisungu paleati teuga sorluting. Kingunitin ni tema amisho palau matautak teuga sorluting.
5: Koya nami kaisa tu sa eksadu tak tu nama kan senang met tema sila lagi lang na may laki tang mena kanun na siya mga atak umblumit tu still lak tilugo August 18 so bulak pa mi ku ajumi go kunuk nuya na atok una yung niya tamani 7 milunip akago sakin na kumatok ni geloni 20 mit una yung niya tamani 17 mi gumatunin Talo do amele unnok nuye laulu nik senego alelak palea nakte unnuao. Nigelo nigo 20, une yung niatamani 7 milunim. Sekin nego matogo akago, nigero matuni 30 mit 50 mutike rattalunim. Une yung niatamani 17 migo matunim. Oksok tolit unnok nuye nakte go, une yung niatamani 8 milunim. Akago, sekin nego matogo, nigelo ni 30 mit 50 mo rattalunim. Unim niatamani 15 migo matuni. Ekaluktu chalin unnuk nuilak palianak torok isiakilunim. Nigilonigok 30, unim niatamani 11 milunim.

tema tena tabau tita tunal ta si pisin tu sayang na kuma piyari lau si mang itulagalo galo kuma piyari ngitulagalo lau si magalo tunga ayong na